Oci kuang yo kono. Di ate batang rambia kuang yo. Turun nang dak. Turun nang dak. Den rangku en.

0: Wow, batal.
1: Lau ang tu yang.
2: Wada kambolo, lau maco, sini maco, layang maco.
3: Artu salah takar.
0: Iya.
3: Betul.

0: aming pito tabi malam roy.
1: Daad do do maging pito na.
0: Masa do yung pito.
1: Mangaming pito na sa tanyo.
0: Hinda. Nomor beko ka baputa. Adi, kumang konyo dan tanyo yung pikao.
1: Daad do do maging pito na. Kulo ka rin buton.